Ken karu, sena sena bina puia I pau. Kapu bata inga la kaya wal mama in ngalpa na buai kai ka NPA no tana muna o mia ina Health Expo ngi tamunia kai ba maganu gima na kai impa sena ubi o mia ina ina kai bata inga kai ke community o la no so kapu mia ina balaka o mia I pal mea msita kai prize al tana wara mama I kai ke gibo I mama I po a raffle kai ke nu yau message mo inu seno ngalpan pangalpan gamu kita ngabaw kay mi healthy mo inu au ngalban ngaban gamu kay ke minaw mis basine in selo kita ngalpan mo inaw yababia ngalpan gamu danal patay pa kikiring mo seno keda tanamuna o prize al three mura four mura giveaways alwara so mura bamaga o NPA Oh, Pamela, welcome. Sepa mai pa o kapo opportunity seno ngi tamu pa o I miss wa me mai o kai ke ngabau kai au nabini ai au ina 11 o'clock kai au mo si pa kai ke ina mamu nabi au mea ina kerkara o kusangu mai pa

sena o baigu pamlen sena bina puye pa kapu bata inga laka e wal mamain mora pamlel sei ki adia na bidada butano ka yao ngaba kurisa page mpa ka yao ukasa speech ka ingunungu ina sena ngatuza ngulina wanangu August 23 wao mie sita minital seta tana sena bitunara popu yao mida o zage time di nanga sena bikaikine Council of meeting in Utana na Muramasi ki pagalo I da mai din. So sena kai ina nabi dada butanu nga ba karnge mi pao kai speech. Sena bitna rawau mea nga ina pala Fred Gila me paru yao. 2017 no seta seta bi yao recording al ngal pao kai sezi yao karnge mi pakai.